mwen ki ay. Mwen mwen an ti men yaka le o. Mwen an ti men. Meka o kizan ti ni la libo. A o ba yi. A ba, an la tena fuyan beki na men gori e ba yi. Men di si, sin chowe me li mwen e mwen. Sa na yi mwen be. Baba bwa mwen taba mwen lura mwen sa. Mwen taba ba, mwen baba bwa tuba mali vala mwen suba mwen sa. Papa,